loko da kwel famba itela makam. Tsiketa ko ti dodan don de makava vasate. Vasate vata kusunga. Ukhela uti sunga wena makam ngani wa mina. Ungava voni vavasati vani nomo. Aloko